Anak kwalay Jesus Diyos, atinak chirishli atinain, charulak kamaan shdi, kapunak shik terilrip, kapunak kamaan. Min kata bi familia brip, main lich akilata chalknak. Wilihon tish rali Jesus, karutish ko shlalihon. Katyak li pelomeh na shik chipuk tesin rasili Jesus tat kolong sarachoch karutish tili ishakilbeh. Manta chik na kali ishakilbeh khalansh na le mara khalansh ka ush mare karutyo chak sa cholish belom. Arutyo aran. Diyos khachbarip rikinlish belom. Manali asmeh li tiyo chikan kilag sa likal o lihun maray sa shtaklangkir konjak sa shkabali Jesus karun tiyo li asmeh. Kamaanak kwi chaak treka o kanak si atinak li Jesus laing ka sinchal chish kanabankil karun. Sinchal man chish kachpal sinchal man chish panungkil laing. Naranas tiyo li Jesus. Abanan chan di anin kakwi lishnaas chukwa nashra utlaini ut. Inka us chokin salom jan ula ati na bektu ka bektu ka kwi la tiyum la ko na kara kwink an na kara li Jesus. Magkak eat chok salom li Jesus. Ang Diyos ti bal kaya na kwan. Kumpana na may lihonal ish kakumon. Kabiak shbich lakagong shish palchak kwi kwan konal honchi na ko at na kung kamuka. Kabiak lipichain. Kabiak lipichain.